wange ndi mwana ako ndave ndi muthamwa ndave ndi munyafivembo finya uhulo na uhangala ndave ndi muhangala na chene nene